onye isiala mba Nigeria Bola Tinubu na ogbo ya onye onyeisiala mba Rwanda Paul Kagame ekwekọrịtara na mkparịta ụka na akụnụba jikọtara mba Nigeria na Rwanda esiwago ike site na inwegharị imekọ ihe ọnụ na njikọta atụmatụ mpaghara niile ahụ. Ndị ndu mba abụọ ahụ tara mkpa ọ dị ime ka adịmna mma ya bụ mba na-abụ siwago ike maka ọdịmma na ọganihu ya bụ mba. Gọọmenti etiti ewepụtala ijeri naira atọ n'ọma 41 iji na-akwụ mmadụ 73,000 ụgwọ kwa ọnwa ọbụla bụ ndị na-esonye na ọzụzụ Technical na Vocational Education na Training TVET na program na HFO dịka ụzọ ịgbasi mbọ ike ịgbazi ọnọdụ enweghị ọrụ ndị ntorobịa nakwa ịkwalite mmụta aka ọrụ n'obodo. Ihe ahụtara na akwụkwọ ozi ndị ụlọọrụ otu ministry na-ahụ maka agụmakwụkwọ gosiri na ego ụgwọ stipend ahụ bụ nke a na-ekwu okwu ya a na-akwụ so n'ọnụ ego ekewapụtara na mkpokọta ijeri naira 13.98 ebupụtara n'okpuru amụma TVET Initiative bụ emume emebere iji zọpụta ọtụtụ ndị nwere nka n'ime ngalaba ụlọọrụ dị iche iche dịka na-akwadokwazi ndị ntorobịa enwegasị aka ọrụ n'usoro achụmnta vootu. N'ime ihe niile, ya bụ amụma nkwado pụtara n'ihi mmetụta na nkwanye ùgwù mmetụta na ihe niile otu ọnọdụ si wee dị gbasara enweghị ọrụ na nka na mba Naịjirịa. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchị All Progressives Congress APC na-agọnarị ozi report na-ekwu na ha emegharịala usoro timetable ntuliaka isi primaries afọ 2027 na-ekwusi ike n'ụbọchị niile ekwupụtara na mbụ ka dị ire. Onye odeakwụkwọ mgbasa ozi otu ahụ na mba Felix Muka mere ka nke a doo onye ọbụla anya na akwụkwọ ozi o bipụtara tinye n'igwe nzikọrịta ozi otu APC ama ama n'abalị ụnyaahụ. Ndị otu ahụ kwuru na usoro mmemme ntuliaka isi primaries ha bipụtara ga-aga n'iru dịka e kwupụtara ya na mbụ malite echi bụ abalị 15 May maka ntuliaka isi primaries nke ụlọ nnọchiteanya House of Representatives ebe nke ụlọ omebe iwu Senate ga-adị ụbọchị Monday bụ abalị 18 May afọ 2026. Ntuliaka isi primaries nke ụlọ ogbako mba State House of Assemblies esochie ya azụ n'abalị 20 May afọ 2026. N'otu aka ahụ, otu APC gara n'iru gbuo siarị na ntuliaka isi primaries maka ọkwa gọvanọ ga-adịme n'abalị 21 May afọ 2026 ebe primaries ọkwa onyeisiala kakwu etu ọ dị ime ya ụbọchị Saturday bụ abalị 23 May afọ 2026. Nke a mere ya bụ otu jiri kagbuo ozi niile na-efesa n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia na-enweghị mgbe ha jiri gbanwee oge ha debere maka ime ntuliaka isi primaries ma kwuo na ozi ahụ bụ nnukwu asị ọcha. Onyeisi ụlọọrụ Dangote Group Aliko Dangote emeela ka ọhanaeze mata na otu ụlọọrụ ya jụrụ arịrịọ ndị ụlọọrụ otu Nigerian National Petroleum Company Limited NNPCL rịọrọ ya ịkwalite mmụba oke ha bụ nke ha nwere n'ụlọọrụ nnyocha mmanụ agbịdị Dangote na 7.25%. Ya bụ o kwupụtara ihe oge a na-ajụ onyeisi Chief Executive Officer ndị Norwegian Sovereign Wealth Fund Nicolia Tangen ajụjụ bụ nke ebe Dangote kwuru na ụlọọrụ mmanụ obodo achọbụla inweta oke karịa nke ha jibu eji n'ụlọọrụ nnyocha mmanụ agbịdị ahụ mana ha jụwara isi. Site n'ọnụ mmiri okwu Dangote Group, ha jụrụ arịrịọ ahụ n'ihi na ụlọọrụ ha nwere atụmatụ ịgbasa aka nye ọhanaeze ma nyekwuo ọtụtụ ụmụ amaala mba Naịjirịa ohere iketa oke ihe nweta shares n'ime ya bụ ụlọọrụ refinery.
N'aka nke ọzọ, Gọvanọ Rivers Steeti Timilai Fubara agọpụla aka n'ụkwụ ya na kepukepu na-efesa n'igwe nzikọrịta ozi na ọ gbahapụla otu ndọrọndọrọ ọchị All Progressives Congress APC banye otu Nigeria Democratic Congress NDC dịka mwari na-aga n'iru n'otu ndọrọndọrọ ọchị dị iche iche na nkwadobe ntuliaka afọ 2027. Gọvanọ Fubara doro onye ọbụla anya n'oge ọ na-eme ngagharị nleta ọrụ ngo ụlọ ahụike General Hospital Arụrụhụ nakwa ụlọ nleta ndị uche ezuchaghị ezu dị na steeti ahụ. Ka anyị wetara gị akụkọ egwuregwu na ntụrụndụ na nkenke oge. Cheta na ọka bụ n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio ka akụwa sebere gị na akụkọ egwuregwu. Otu Confederation of African Football CAF ekwuputela ụkpụrụ ọhụrụ na-esochi esemokwu nke kpuchiri asọmpi Iko Mba Afrika nke 2025 na Morocco, ebe onyeisi ala Patrice Motsepe kwetara na-adịghị ike na nchekwa na njikwa egwuregwu bụ ya kpatara ọgbaghara ahụ pụtara ihe na njedebe asọmpi ahụ. Na Control the Bekee Kpọrọ Entertainment, ụlọikpe dị elu nke steeti Delta dị na Efiron enyela iwu n'isi onye mgbasa ozi igwe nzikọrịta ozi soshal midia ama ama na Naijiria Verydarkman ka ọ kwụọ nde naira 30 n'aka nwunye omeghe ọchị Mr. Jollof Esi Chemi Yotan Asekpoyi, bụ onye o mebiri aha ya. N'ebe ka ga-eweta akọwa n'isi njedebe, ma tupu anyị apalie n'ụwakwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. Ha wetere gị na onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu na Paul Kagame na-ekwekọrịta ime ka adịm na mma mba abụọ ahụ siwa kwụsị ike. Dangote jụrụ atụmatụ NNPC iwelite oke haji n'ụlọ ọrụ refinery. Gọvanọ Fubara kwụsịrị ike na iguzosi ike n'otu APC ma gọpụ asịrị na-ekwu na ọ na-agbahapụ ya bụ otu. Maka akụkọ si mee n'aka ebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.urbanradio945.com. Ịna ha ndị mepụtara akụwa na bekee bụ Ifeoma Nwabufo na Blessing Onachukwu, na mụ onwe m onye tụgharị ma gụpụtara bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daalụnụ maka ige ntị. Igbo bụ Igbo, matakwa na otu aka ọ dị njọ, ọ dị mma. Demenụ.

0: nwenu ndokalu one na one mara mo ne ha de kitamana amam na ha de ndokalu uzo na abo na okunyeziru ofu akuku we we stena nkwado ndi Allied People's Movement APM we binya aka na kwekorita memorandum of understanding we ste na nyabo Sheyi Makinde bu governor of your state kuhana azu ni ihe obuna ha na eme mana oku si gbazie nhari bu nko isizi na onwe mmasi ibu onyisala mba Nigeria bu nke nke ma ubuziri ike
1: wala atiki wee mele onye isi ala, bulu onye na-esote n'azụ. Mana wee ofugo na ndị mmadụ niile na-ekwu na ọchịchị gbara ndị ga-anọ na ọdịda anyanwụ.
0: Owebuelizie
1: ya. Ofugo na atiki nọ Afrika, atiki abụrụ afia ga-ele ele. O wee chọba ebe onye ka ọ ka asị na onwe ha ome. O nkwere ike ọ bụkwa ka ọ gosi ndị nwike na PDP ga-ebute onye ga-azọ president Nigeria. Na bro ihe okwu ha ga-eme na PDP nkwere ike ọ bụrụ maka ya mana ihe niile ya ọ na-ezi na-egosi bụ na ha ncha onwere nke pa onwere nke onye nwe onwe nke ga-echichi nwe aja maka na ama na Oyo State na ọma senator adị isi ama vote dịrị na president hapụ ọbụzụ nke ịzọ president na
0: Nigeria
1: mana ka anyị rapịa na ọbụrụ ụzọ anyị na-egodi ebe ọ na-eje na ọka bụ ụtụtụ
0: ntuliaka ga na-adịkwa egwu anyị apụtakwa ọnụ bekon mana anyị na-afụ ekiri ife niile ga na-apụta ofu kwa ụbọchị chifo ofu esipụtakwa
1: oge onwere ihe na-eme tụ m n'anya kịta ị ga-afụ ma onye nwere ofefere nwa agbọghọ amanurugo ariri nọ na-achọ ze president
0: ọ na-azụzọ ha nwa

beba we na akpa ike maka na ndig na na nog heyo kwa na fe ame no ha ila fe nkiti eti dobe azu agbag dobe we na akwa ndi yo na yo kosa ihe na akọwa mana eto ahụ ndị ajọ omume ndị ajọ ndị bandit si agwa agwa na ndabe na agwa ha na ha na ha ebikwa ọ ha na-anụrụ ha agha mana ịma na ifu nke ndị okwu maka nke mere na ana igbo na ndị igbo negidefue na-emewe si mba na

0: ha ma kwe na nda na eme ha gaje kwa nwa awe duru ha na mana ndu ugu no ndu jena ba ugu ayi fo na ndit idobi ebe gi ona akpa ike na eme bi ihe ko ka mma na isire di ihe hapuru eba emechira afia afia ha si bu na zu na afia eba na ndu omeko ma na akpa ike eba ka na bata
1: emechira ma mama adiko mma
2: Action in

0: nyala yo ichaz ogbagbu ogbagbu oga sina mbuchenda ebe nka ka okwe na okukwu ka ebe aga emele bezia biblia bi je maka na okpo tchago ndamione no Nigeria de. Ga echekwa Nigeria nile abuzi kasi ka ndi na bana na ekwu ndi mada ebe na abara ndami mba bo ntubu ha ta bomb ha biko na any of matata bomb mana obu na onye nno nobodo maru na nda abu ndajo mada gana ha na emeko e ma ni choro ngu maka ni gina ha ihe ji me ihe ga eme de hancha ana tolo ga basonyo na chi oge ndi na odi ndi militant ji gbu ndi soja mari se Basi basi ndi udi nuna pop toro mwe ndi soja ya na ga emeju na egu ogo bi ala ndi militant ba goso ona ejiro udi ya je na udi ma nkita yo na dondo nwe he dondo na udi oga ja ja na ku military action na behind the kubu ke de tagesi we ne tagesi we su di janwa ihe atomic warfare onye gina na no gi yura afara o yura afame idoba zo gbagbu oge gejina nafia nya mna genyere ndami aka nyere ndi nchekwa aka ka anwe gari nwe hari ibudo na ke nya manya yana ine kwa ine kwa ndami yo na da obio na da hamili na ha da lol hof ma ana bato ko ne ma
1: ije no sacha uno ndi igbo nile ndi nwere license asanya egbe

0: mana adịgide ndụ wee kwudozie Buhari, o buru egbe wee bunye ndị Fulani na-eche efi na be anyị, nke so many general egbugo brigadier major general niile ndị a na-egbu ọhịa amụma wee na-eme, maka na game anụ a na-azụ na Buhari kwuru ya hoo ha n'ofe onye Boko Haram egburu bụ ndị be ya na ha tụchara ka a ga-eji wee sọtụrụ ha. Ọ dịka mmadụ ga-asị unu na obodo a unu sịrị aka unu zụwa onwe unu na ọbụrụ na unu gee ntị chief of army staff, ọ kwuo sị na ihe niile siziri ike kịta na gaa mara soji a ibe gị gịnị a na-abụ na onye ọbụ gaa mara onye bụ onye na ihe mụwa na-ekwu ga-enyere anyị aka bụ ka agwara gọọmenti ka eji amụọ otu esi wee mee anyị disamụ ndị niile na-eche efi anapụ ha egbe den amaziri ndị bụ strangers
1: ngakirigiri mgbe maka ikwu ga n'onwe maka na onwe onye onwere ebe ịrụla nkịta juru m afọ na-achịere egbe na mgbago Benue Plateau si na kosa egbe. Daalụ n'oge adịrị o biko.
0: Tinubu na onwe nke ya ọ chọghị mma. Thank you.
2: Ihe
1: anyị ka na-ajụ na okwu anyị bụ na ada oge m na-ajụ ihe narị onwe chere sam ya ịbịa na ala Igbo ịma afọ ụdị ihe ha na-eme na mgbago ugwu, ijee na ọdịda anyanwụ South South ịma afọ ụdị ha na-eme na mgbago ugwu, ijee na South West ha nwere ametakụ ebe ọka njọ bụ na mgbago North Central ndị onye a na-asị ka anara anakụsị bụ ndị chi na-achịgharị efi chiegbe ha nọgide ha anaghị na hazọtan ka anakọrọ ndị anara ndị Benue ma ndị Plateau ma ha na ha ekwere a na-egbusisi ha agbago na mgbago North West ndị bandit ejie na North East Boko Haram iswap wee na ihe ka na-ajụ bụ ọ gịnị ka a ga-eme ka mgbago ugwu Naijiria ka ha dochie ebe ahụ, maka na ọ bụrụ ihe a na-aya kịta ije na National Assembly ọ bụrụ na atụrụ abụọ mba ị ga-afụ onye nọti na-egbuche ndị be kedugwana ihu na-emebe unu kunufu na ndị be unu fụrụ n'ụdị ihe a na-eme na akwụsịrị ya. Kedu ihe ndị ugwu na-eme gọọmenti na steeti na nashonal ndị sinetọs na ndị nne na-achị mgbago ugwu na arịwa ha kedu bọs ha ga-akwụsị ihe a na-eme, maka na mbụ na ala Igbo ndị Igbo amakwa nnabata ya, ndị Nsasa amakwa nnabata ya, ndị Yoruba amakwa nnabata ya ka unu ọ bụrụ ụdị ọla ka ị na-eme, maka na-ekwu na poverty kedu ndị butere poverty ndị butere ụbịam na mgbago ugwu ọ ndị chiri mgbago ugwu ha kachi Naijiria a na-ekwukịta na ndị mgbadachi ka e mee zonin ofu onye na-asị na ndị Naijiria Democracy na ndị mgbada ndị South ka nọte aka na nke a wee jụọ ya sị ya kedugwana ma ogunu chịrị ara iri abụọ na ịsaa kedu ihe unu mere bụ unu ya bụ nọ ekwere ka ndị be ji akwụkwọ gịnị Boko Haram pụta na ha achịha agụmakwụkwọ ya bụ na ya na-ekwu ihe anụnwa ọ bụrụ ihe bido taa ọ gbata ọgbarugo ya bụ ịnata ike inyere ya o nyere nsogbu na mgbago ugwu
2: kịta
1: ha nyere onwe ha
2: onye nyere ha iko ya bụ ngwa ọgụ eji ngwa agha were achị efi onye nyebidoro ha ngwa agha ahụ
1: ijiri mma ngwa agha ijiri mma na akpa gị kịta nọ na moto
2: ndị
1: polisi fụgụchara ịma na ijiri mma na moto gị ma ọnụ moto wee fụ na iji mma na akpa ndị polisi wee na-emepe akpa wee fụ mma ịnọkwara nsogbu, mana onye polisi ahụ bụkwa onye Igbo maọbụ onye na-ejikọ ọfụ onye na-achị efi ka o bu egbe ọ ma amadu odobe azụ ka ọ mara nọ na-agafe maka na ọma na o jekwuru ya omeghi egwu ya bụ ha na-ekwu bụ ndị mgbago ugwu unu gwa onwe unu ihe unu ga-eme ka Naijiria wee dị mma maka na onye onye ana onye onye na akwa onye na akwa na asị ga bia nso ene dey na egoreta ọnụ isi no na na ebusi ndị bun odur aya kwara kwa dibu mmadụ mana onye na ekwu unye le nwu na aka ka Nigeria dị mma ada
2: Aya na gore ndị Crown Prince ai chi akwazi eche ai bide ba kwusi ndị ni esonye la anyị ndị ka na akpọ ndị kpọ na ekwentị ndị zterozi we kene ka na ebunye sunu ni ni echi Kaila hachite
1: no kenibo. Obasi.
2: Naiku sa Dr. Chikezie Obasi. Mwakona sa wa. Na odigo mua mua wibuzi mia nisi ka.
1: Nasa wadaro. Ainga hama taka. Ainyi bido na sa.
2: Odigo
1: saka kama. Ibo ka dume. Izu kana abia. Nunga nukunu. Adide mwechi. Dalon.
2: Nde wana. Dalon ni sunyera anyi Nova Radio 94.5 FM. Matakwa na oku nile na ozi nile ndi mmadu tinye chalo ni igwe mgbasa ozi anyi. Abu echiche ulo mgbasa ozi Urban Radio. Kama na obu echiche ha.